Yemu din ewo mpanimfo anim. Na yemu din so mfasere yemra. Udin ye bobiere promotion meka ho. Distinction meka ho. Ba bia wonso so udin bedu no. Mpanimfo bi mo udin. Awurade nyankopon me yenkai wo. Ewo Yesu Kristo di wo. Yensa siensin kunya. Na yemfa adwuma ne nsha wo nsha. Yentun ko fa ketuem. Ewo Yesu di mo. Promotion wo bidin nante. Ewo Yesu di mo. The also the true amen. Awurade ne ne kasa. The also amen. Your bonnie dean, our contract in the world, your demon.

0: unya bia fa koto efom ompa ne nchen fa nto pa no so emfa nto empa no so fa to ompa no echen na obeda bonaked bonaked enhyehwe bema obao na da obeda fa kwen 30 pesos se hwo nsabonkum mhm 30 pesos na kachre kwen se ne bodi ha ban ne se omomfa nko agya fie anajo
1: na kwen se ne bodi ha ban papa we di ni anajo omo 9
0: nana nana nuse bayfo bia tu kwan bia bodi ha ban no jina
1: so aduro chi obi ewo mekru mra bi we so dum tum ko us back ro mte bodi ha
0: ban bodi ha ban I am powerful great papa semino o kira dia e fa bodi ha ban a menya niamma bi wo bodi ha ban ba okro ye mbeso bodi ha ban ya powerful pa ha ban si wo sa no eti ka je ni se onfa unko papa fie o papa waje fie anadwe de su onfa unko ka che ne da so ade obisi ube so daye na de wa wura papa fie sa wo ko ube tima so daye no obi kraje wo sebre no waje wa no nyam obet odwa de be ma
1: anadwe na
0: me na me ka che obeji wa de ma odaye su mu me na me ka che
1: oba chire mu bi otimu obi o
0: me se
1: obi ya ma ne yemfa nto he
0: twa bodi ha ban onpa no enchen onpa ne enchen
1: ya
0: na peta te persuas bo naked enhyehwe
1: kwatrekwa
0: na da kache ni se onfa unko papa fie bodi aban ne coins na omfa unko se katwe bi wo ha odiku tesike kutwia
1: okay
0: e dia mabusha me canada ubehu ade a e ha obu obeso da ekra na obi aka se je wagwa gwa papa fie me se me po bi a niamma ose niamma nkoso and yema aye basa on de ma chere no on ko ye na on fa ko papa fie hwe de da ye bi obetu bi on fra prophet number on fra prophet Ebenezer line na da o number na da o on fra prophet 0541 0541 02 02 85 85 27 0541 02 85 85 27 27 bo obi anema me se nema nkoyie e wo papa side nu mame ya takre ya mame side enu na ma anema wo ho aye hu so no nana takre o papa side na ba buawo me se me po obi a o se nema nyina aye basa me po obi a o se anema nyina aye basa me se onko papa fie de ma kire no onko ye na onhwa de obo hu nsesaye I want a bravo. Nana, and I'm person me chen niema, eche a tearful.
1: Koso, till
0: me
1: jar.
0: Me person me chen niema. And then me chen niema macuma concono.
1: Wow.
0: Because who's major, yenya bahadia, nipa for pain, trotro. Ya won nipa for pain. Nana me kai as a soft penny be, was it papa, on which sermon did you? Which radia?
1: Send me a symmetry.
0: Let me do me the kafa. Which radia will be bar. Nama quatch my shenam's major beadidi. Maybe. Ebi se frem papa se no video sumaye na je because me dey dey too say ya ne nipa pempem e chini e ba ba hwehwe e be pe dey me pese me ka chee telephone ne say nyame adom doctor prophet Ebenezer me da bia me ka se me wo ho manipa me ho ma wo a wutie me say me de me ba angel fi dey ka chee me na ye kasa to na wo ntie a wo ntie me a e ye wo nti na nadwe me wo ha e bia na wo problem wo bu say prophet kais ka kura me de fa kura no me ni bi but me si wunti nya me de abedua wo man no o de abedua wiase nyina na untu nti da yete ha na dwi se ne be ya o ho beto wo problem no to betwa hwe kope se ukunu ajao baba bi akọ ukunu ni nete afide wo mpe wanima hwe se ye oyere se ye bema no me chama de amoma koye doctor prophet Ebenezer mechre enye mabia mo akoye
1: okay
0: kokope entos ya yedi tomatoes no tomatoes no
1: okay
0: pe tomatoes ba akope
1: okay
0: unya tomatoes na tumu bomu tokro entos ni mutokro unya entos unya tokro na pe tamiawu
1: okay
0: ada say we re na eja na ba ma ne na eja o
1: and the independent years we re eja o ko
0: dabi independent
1: 5 years kura na
0: et unya ho tro oyere no sa oyere na ajawa tro oyere ni digu tamia uso
1: okay
0: tamia u amfa kesiye fa ketoa
1: okay
0: tro oyere na nkwa gu ebia oyere na ajawa
1: depend betwere
0: ya oyere na ajawa tro oyere na nkwa wo bema no odi nka ho

sofo ebenisa so bo awura me die mu bo awura me na tse andra so bo awura me na kosa sa na media work na tie intimi kai me ta ma super pepenti me ta ma so debi sa enka me ba enka kwasi me enka to na kama paja kwasi uta ma so debi enye ni sa bi di di kum kakra na ja ya consider na ni sa sa pepe na tie egusu etwa no hye papa timbe du e beto aso e di afri.